0: Kain kutaitay, kang kuyako kainin kutaitay ay kamakniko. Gracias Señor Dios taitay ko. Kayo ras kamanyo wakay chay ko ang kikutaitay ay sa minchas kachong liapalyong o ikunapas kay pipas may pipas Señor Dios ni. Gracias Papa. Kaya hinachuriki ko na yan taitay manyakoy ko taitay kampak kuya kinikita. Yan apay ikita muna ko Diyos ni ko. Yan apay ko Senyor Diyos ni. Yapay ang oay kunapak Senyor. Alin pakar kachon Diyos ni. Alin punchay kachon Senyor Diyos ni ko. Gracias bendito Diyos de los cielos. Anak pachap kasyak Diyos taitay ko. Kamponi taitay ay kweli ko ay kapapa. Senyor Diyos ni samin chay ko itaytay. Senyor. Kay pakar pita italya ihay kan simiko yarek munah kunata kang kuya kuniko munah kunata ta italya Señor Dios ni samin jay papa Dios ni liapayang runa kamas kay kita ta itay aong kampi manay nih kunata pas ta italya mana kang maska kunata pas kanya ta itay kuya niko y papa Dios ni gracias Señor samin jay kay yakta tapas kay yu kunata pas Señor hay ka o masikon ang taytay manara kampi inyeks kang ko papa silarak sa taytay kang pa ikon tapsong kulat tupay ko ah papa Diyos sanyas pa kanta masikachong ko papa Diyos di sinji nisisidas espiritual kakusyan papa liyakta kunap waging taytay kampi inyeks kunap pisikal pa kakusyan ko manan taytay kanch song kopi kang mantu yari ko itaytay mana kanch senyor kang masika o ikikon realmente pisika kusyan ko taytay kalipachay Diyos ni liyapalyan chuligi kunata warmit kalita sa minchay papa Señor, si pas kunatapas, waina kunatapas, aung awa kunatapas, taitay ay kanyak, sa minchay ko, Diyos ni. Gracias, taitay. Sa minchay sa kachun, taitay, kay ilakta kunapas, ay yu kunapas, Padre Celestial, Diyos Todopoderoso. Gracias, anak pache, kay pache kamak, Diyos ni ko. Manyakoy ko, Papa Diyos, kay pakalap, taitay. Bendisyon ni kita, espiritualmente, taitay, hasta ang yanapay ko, kuhay ko, Señor. Gracias, Diyos mío, Padre Celestial. Papa Diyos, kay wairo aswer khoy knata kweli kui ke pakarpe señor yana pai tai talai kai panche dios ni bendishoni knata pas ai pai kachia papa dios ni señor dios ni ya palen kai chuni knamo bendishon to chirai kui tai tai ini pe astawan kai panche hai ko ik kunan señor suya kon ku papa kampak yana pe ni kita hai ka chuni kunan tai tai suya shang ku tai tai kuya kui ni kita tai talai Señor Dios ni kachun calor espiritual ya payan son kokunapi Dios ni papa Dios ni kueli kuitaitai nayata taitai samin chay kui Señor kai pachapi kausa na ikupak bendisyon iki kunawan taitai ya payan oi kikuna Señor samin chas kachun papa ama pone Señor mai kan wale ikip skiparo chun Señor ahnapi Señor gracias Padre Celestial bendito Dios Todopoderoso Hanak pache kay pache kamak taitalay ko. Manya kuy ko papa Diyos ni kay pakarpe. Sa minchay Diyos ni kay lakhtatat, Señor. Kampi ni kway kunaray ko, Señor. Yapalang ayon ting sa minchas kakachan papa Diyos. Gracias Diyos at Poderoso. Manya kuy ko Jesucristo ay kso tayong panapunikachan. Amen. Amen.
1: De ti, del Dios vivo.
2: La palabra de Dios dice:
3: Somos Radio Vida.
2: Estamos en tus pecados. El Espíritu justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad.
3: 5:15.
2: Si me fallaste a Dios,
3: somos Radio Vida.

mas você não já nispark, naka. Aha, ari turay aliyan po ni Chalok si Michelle mama na tahapip su ilari mga pastak sirik alim ni papas. Aha na tahapo na sa kuya rekni ko na pa ikus pariki turan si Abraham Rojas imay na tarakmi. Abi yung pasiriko umantan ning rin tay upaya chinak si upatukto kurapo mang kay patachapi chinarik abi yung pahatarin ang patachapi. Tia kung hinakaturaya ya palyanta es pusay kito ako ng tinta ima na pay kami ke buenos dias may pichari kituray pasri ki ichari kuni lakta pichuro pasak lakta pichu tia mo siyampas a ver may pinikas bab señor Dios ninchisari ki makita kuida siyang kawasyan ah na yamo nas katuray ko nyanyay ko na hinamantari a ver manat kuno katak na pa man chun nis papaschari kermanus ko na nisang riki aha a ver Wilber Cruz hermano nis psirik may piarik may bakay wichay pichak kasha marike buenos dias hermano nyanya pa ikuska esposaiko wakikuna ahna kapuichis a ver jinaka Gerardo Díaz pas may pinkashampas esposay kiwo kunan tinta natapunen niya pa ikamiki señor Dios ninches may piña kaktiki pasuwaka ichay kusunki aha na hinatayari ki hinakaturanches hermanonches Leonel Candia may pimpay pasiriki tiya kung hinaka Dios etanches samin chaw kusunki may piña kaktiki pas ahnataya niya pa ikamiki ahnata riki hinaka Napa ikos ka kapoichis, iglesias metodistas, iglesias, a ver, peruanas, maipimana, Peru suyun timpi punichaka, siyang mga riki, iglesia evangélica peruana, ari monas katuraikon, nyanyekon, akausarichis, richarichis, hinaspa puririchis, William Uichis Dios pasiminta haku William Uso monasco turay ñañay manan chusak pichu tianchis runa runa junt aruna pintiakunchis riki monasco uyarekniku yenakari kirksiku ancharo naps manan eninkuch mana nukak besiniku narik uyarimisha omans uyarimasaikia ninkuya pero paiku narik aling aling a ver yenakariki mana paiku naka o cambié y toman algo que cambié ya como escucha ya como en España ninguno que ah no está hermano y con ahí no acabo aquí en que entiende ari ya y guataman casapo te para ir con la puria me llamo ah no ya monas que tú rey con niña y con ahí no acabo purísimo William Oso Iglesia Maranata may pinya iglesia maranata pus may pinya anturay nyanya ikarun gichnyach peru tuwa sa parushan gichisnya ah na chariki hina kahakuch sa kuchisnya nyaupah kunak sa ikorun yuk hipachu pawayla imay nang kasyang way na kuna sipas kuna no kanspips riki askan kasya iglesia evangelica peruana hinantimpi hatarichis richarichis inas pariki dios pasiminta kawaichis alichu hinatay niya pa ikamigis abar maiko na pihak porto maldonado pips radio kakushans chaymanch inlasas kasyans imay na yakam pasiriki hinaka maipinya inasas kay kasyan chips rechak o kung gati liyak tapichu hinakaturay ko na buenos dias niya upahman puri nanchis a ver may kunapirak meriki kispikanchi kinsimil kaman kispikanchi pisiris kariki hinaka buenos dias hermanos kinsimil marka pata buenos dias rupasak liyakta ha kayyung kaliyakta ya palyanta niya pa ikamagig kung yang kapagok ko natapos yang kako natapos riki ah na ya kuida kuspa siya ipika riki ima siya pa sa siya liyantak riki ima siya susidi siya liyantak Diyos tay tanchis manta manya kuspa manas ka uyerik niko ah na tayo purimusun chis riki chay niyatak riki ay, chiria pushani nispa nishasuman hinat chiria nkichayka hunkaychariki infierno pena onirikamun

paja, niskan, nyakarima, wini wini nyakarima, hay kung kanis payamo nas katuray niya niya. Animal siya kuna pasok ning animal ta, hapirun chis hinas pa, uywas kan si animal ta. Hinampahi ko na pasri ko, wakang ko, mancha kung ko, iskapa kung ko. Chay na yamon as katuray niya niya, chay chinkay chinkay, niya kariman, winyay winyay niya kariman, runa rishang, manawi arinchu chay ka. Ari, no ka kiki na nachikun imo nas ka uyarekniko. Hakuchis ka waesun chisrike, 1 Timoteo 6, a ver, 6:11, ahnachu imenanji, uno chukambas, ajá. A ver, manas katurayay, ñañayay, 11 kaska, jina, uno, nispat, jano, kanishani, kaina, tariki, ñawi, pasay, kataña, kawayan, jips, maño, sukushan, ñawi, pasina. Chay mi turay ñañay vale kukichi señor ninchis paja. Weina sipas kashashpa inikushpa diospa cementa huila nanchispa. Ama machiaros pañachu payayaros pañachu riki. Weina sipas kaskanchis mantapas diosta kuintata mañawasunchis monasta huyarejniku. Hasta wangraja kausarikusak macharikusak tusurikusak nispachu nishanki. Wawai kunarak kasararu kuchun chaype tusurikusak chaymantanya chayankipis manapas chayankecho emanintak dios ninchis. Mana dios ninchis wanka pipas pujlakuita atis umanchu naska uyarikniku. Chayraiku. Willananchis atikun dios pasiminta monaska uyarikniku. Hina kariki, monaska turay nyanyay, ancha ancha anin, sakrak yay ninchista tawiriskan, tutayachiska, kanchis hinaspa, rimashas kanchis tapas, kunkarunchis rak nyawinchiswan, kawashas kanchis tapas hina, inipi anin, makanakuymanta nin, inektura nyanya. Chay hinata nin, kan ichaka dios son corona, tukuy chay kunamanta akakuy hinaspa sayay sayay chanin kausaypi dios son kukaypi inipi monakuypi pasinsayuk kaypi llampuson kuyuk kaypi ima amen. Chaykan kata lira munchis munaska uyarekniku turayay ñañayay. Hinaka dios ninchispa sumak simimi ari chaytan limushanchi alichu. Hinaka munaska turay ñañay. Ima nispataj kayna pakarintaka kawamusharanchis. Ima nirami diospa simin. Ajá, 2 Timoteo 2:22 yaitan kawaranchis. 22:22 may pinchi kawaskanchis kashan. Waina kaipa wajliskan munapakuyunin kunamanta ayki nin miriki. Hinaspa munashayaypuni chanin kausaita. Juntas caíta, monacuita, juzcunawan, juzcunawan, sumas causaita, chuyasuncuan, chuyasuncuan, señor tallapa yupa y chascunawan, cusca, amén, chay jinatan, yachamurcanchis jinaca monasca turay ñañay. Kausananchis miriki kasha mana waina sipas kashaspa ima kunatachu munapakurkanchis ima kunatachu warkanchis pas yaikunamanta akapaska jinaka musukuruna kaspanchiska munaska turay ñañay kaitan ruananchis kaska chaymi warmikari kausayninchis pipis ajnata kausamunanchis munaska turay ñañay kaskariki mana nukachu nini dios pasimintan kawashanchis allichu apostol Pablo. Longori kiri masyarakat.

ay pa asnaram hermano yung Qatar yari chivasya mañaru kusun siapa nos tomaron nanchis salieron para mañaru kusun ya bendito Dios papá gracias que está aquí con Amanta son hoy que pochnim papá aswara chak kusikuya kakang kanyo pa kikipinya rico rikti ko señor kay pachpuri ni ko pa papá may mara chak imatera sa mana rico sa kusyo señor no kay ko monay ko laro niya kipinya kay rita para man no monay ni kusyo señor asamos kampa monay ni ke señor kampa pa yachan ki imer kutira monay kita no kay ko tawa kichiwai ko son koy kuta papá kay kusikuya kachon son koy kupi papá. Gracias, papá Cusicuico. Ya pa'y que horas pa'y na cuspa'yco, señor. Que mi fiesta, señor. Que mi no capo, papá. Que guau, que no te cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cuspa'y cu